0: NYKFM, www.nykfm.com.
1: Mwen ap sali Kalbe Kyo Resto, an. Mwen ap mande yo mizik pou Kalbe Kyo Resto, nan. Ki jwe pa Ansi De Rose, mersi. Rezon fèm mwen chwazi pou jwe mizik sa pou Kalbe Kyo Resto, an. Anse, se yon nan moun kap fanpil bay nan kominote, an. Mwen ebi, mwen dwe reni mersi tou. Anse, ane sa ite onoren kom fader de lan, papa de l'ane. Mwen ap diyon gwo mersi pou gifla tou. E son moun kap kontinye travay nan kominote, an. So, mwen chwazi pou mwen mande mizik sa pou li, se nan mizik la se mersi, jwe pa Ansi De Rose. Mersi, Bede Seza. Bon travay, Kale, bon travay, Bede Seza.